tango susu makasi esi li ebite na sala nini yoka nzambe kobela yo na nzela na ngai ete likia lisusu po ete ye aza na bongo ndima kaka